0: E fa mia tutu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo lea tino u. Ua fai ma utu o manga Samoa. Ko la tu au o nanga o ni alo ki lima ma fana fano lea lofa.
1: Ua utu toni li se umna langa tila fa apulo mi tu ali ma se u fa amalo o fai o le fai ba.
2: Nga se fale natura e pe ole mai fatu ka nesa suka toto mawalunga ngongu tinu puta nga se le mafaufau male ano ano ayo isi nga se manatua nei loa the nutrition and queen e tali I o maftianga tau mafai lana tima lana aloe se ki ale shake ne emisi alfa malo queen e tali I o maftianga tau mafai lana tima lana aloe se ki ale shake ne emisi alfa malo stino po le sumpa ya

0: yanga o le tino. Wai whakinga ulu, whakinga ulu, walkinga maka maiki le fale. Ai pite te anga ilo I pito vau. Pila o ie mawali si fasili ngā malos.
1: Mana, ia tene, ioi.
0: Ia ngā whai, ia kua iale o le ngei male ngā kawai aku vua malos I maile ki mua le si ia. Ma kua kakango ka ika ia, ma kua kau kukua ila kau whala o fienga ia. Ai
1: anu oe, ia le
0: Ole so I fuanga li ngei whai, ia po fion me pe, ia ito ngā kala ko ie vane le whai, saunga mali tapua I ngā le atunu. Ia awa o aso ne, ia le malos iau pepa. So le wako ilalo le kou umare kou iku malo, ia me so le kou moko. Let's see if I can tell what to vow I eel vying. No ceiling, I'll soon a little pull a
1: moimous.
0: On a way to Langa Voyole Sumpa. So let's go kill you, come make you lower to tell her, fat tongue. I
1: let you pull Langa.
0: You eling a tell it to pull out to make the foyer lay on fire on a lungo levalu to sang. Ah, fire is a way to make in a latu mavatu. Ah, Celia to Lalemalo, so come on away. I'll know what to for you. Mana tua o nei atu nupi to vau. Ia, e amata tole ni atu ala lesita maititi le lima tausanga I talonga vui ila kapi.
1: Ioe.
0: So kau alava talonga o ili nei vaitau. Ia, inae vatu ele rumana I o nafo ila alo amata atu waile vaenga vui lolo atu o tangata I naiti na. Ma vatu ta maiti pe afailisi si vai ele fali. Ia nga faya yale ola hako uyo. Ole se kai mike vai ye, soli. Wakaule awala kanka maku kua ika maki.
1: Yeah, I'm on easy farm at a langa for so tie. Yell for telling a yam a moy mouse to tell him a poasa, poletosi, yama, sile, au pepe, little mera, ole ofa, o lima, fee to limalua, iva limono, o e for yatangaloa, and my wife, go my wife, my coffee, lo, in my walk, why, ya,
0: aye, so you kick off our social. Wa foi wa woku wa yo na kilo ko ma fo wa se woku wa ya a wa ko fam e va ile lu fi sisi ma ya va
1: pa yo
0: wa ko va yo I a ko ko ma ke pa ko ile ku pu sisi ah ku ni lu ma ka ko ai ala ho e fa fa le ma yo ngu ku se lo wa mi ole ya
1: ya
0: ke lo nga ngai va ile wa pi ko va ola ko
1: la ko wa
0: ai ya va ko le so I fuanga Ya aro na fo yo lo ya il fia fia ya mo wai fo le ata mare tu langa fo le le le fa masan ya
1: ma na ya tele yo
0: mana tu o le si ko nga pa lang yo ke lo ke le fia ka ka le fia si si ya ai mi ko lo yo so le ke va ye wa o va ye il tu nga tu langa le
1: o fia fia lo I bo ma pa anga
0: ai e ku ai lo fa ya ko wo so mai fa fi lo ai yo
1: ma na ya tele
0: ma na ya la fa fi lo I mai fo le le a so le si ke bi ke va ke ke ya le o po e pe so ngi mai ke fa lo ngwa ku la al mangong yo ka ma yo ma sei kau kwa ngaku ku fa maruski se ave fa fa mangong di spray
1: awa mana tua la ya fu changa cha
0: oi soli oi se kem mangong ila o kamba ya da wingi ki ala u ki uli o ka o ka ila ngau tala no atu pito va o am ne wo mi koi o ka o ka I don't have so mask
1: ya man mam so clean 20
0: Malo, malo leva. Ele nem foi para onde ele o uli o que ele ali faz me faz a chapito vao. É mais era ele uli o pali chato Joanne, mas mora já to aí se aco. Kama fale com um angar sunga yale si kama ya se sau yale si ilva angalia. Ok, lo ele un marco fiano un marco. E fia mer fiu meri ko kakali.
1: Ole ko ya lua.
0: Au fiu au fai moi au ngo fongo foi ole ko fiano le fale manga au ko inga kakala. I wanna like to tell you, Falia, if you feel that to buy for natural. Yeah. Or let Kale Lima, whatever we call it.
1: Where
0: to wait? Yeah, well. A quay for my wallow white. Lale li pule yo le fish cam fish le mka yanga iso alu aku so ngoso polo a.
1: Ya ema le tua tanga loa a. So le ese ma le lei fo yo le fata lofa. Ya ale fetalinga ya mo moy mouse pol telima po asa talima lo a. Ya a olona fashion tausi fo ya ma sale au pepe. Oye la mata fi fi. Norta
0: mali ya ayan metun ni yurtanga tefai. Ia tatu talano I tūlanga o pisi nisi, ia. Ia la fwena fia fia tu tangata sa o lele, ia la ufonga pito vao le tūlea. Ia oise se fia nuse bepeadwa kwa vai akua, ia oe.
1: Fa uu mai, ia.
0: Pole ala ufa, ma laia fwe olea kwa inga fai inga, wang usili ya mwe mous. Ole ale isa ua iki, ole ale vai, lea uma fwena tumutumu wae pia wana fai atu pito vao. Ole ngata o tatu tangata, pasifika. Ya fa pe foi so se lan mo so se ngana ah
1: ya
0: ai ve me kala a mo me usfa so le ase ve me ke lo o changa lo o ali changa cha fa ko fi ka ngoli mo o wo kilo wi ka lo fi ka ngoli ma ye ai a o fusi pe ya o la fusi le so o yesu wa ba ko so le ya fa me ka mo o o ke le lo ai cha so se changa cha pe wa tu le wo suru ma ya cha o mo miel so so ni ah ba ko so ko ka ma le le ah Pak ya kamu file si aku yo ilisi awal ingat sungai ya si Yuli fatwa toa. Okay mau fe ya kamanga wa kamanga lewang ya fali. Oh mari mai le fakah fai kefi ya. Ya fakah boleh sungai ya sasa kamu fai yo kau ngaku walu esen bengal fali ngau fi. Ya masalah presiden ya malu fakta itu fikir fau mau si usah ya mau wai.
1: Oh,
0: sungai ya mudi wai mau wai. Ya wa via name presiden ya oleh kerama. Ale waro te husne back malo fantai ya mo fina fina nga dwe nga leli ya le utula mi tatu te mo lusu mafi tu minutu te ali tula lu pito va
1: yo e atanga lo e fa pel fa fonga anga sa mo a ya ole ata ina le tatu pesele nei atanga lo
0: ba ne se fa mi te fa filo e fuli atunu mo se va sa ya le tapu inga sa mo a
1: yo e ya fa filo ya tuai le tau tua Ali si uleo le samo na ngalo ilo ocho pa ia malo ocho mamalu yoi. Rosa pae pae, tulo uia samoa usi la ocho fafonga.

0: Efam nato tu pe anisi na yo kampani ma pisi ni se mamalo le atu nu. Wa fai mau tu manga Samoa. Kala tu au onanga o ni alo fili ma mafana fano le alofa.
1: Wa utu toni li se umne langa tila fa pulo mi tu ali ma se ufa malo fa yon fai ba.
2: Ngas ngas fale natura pe ole mai fatu kanesa suka toto mawalunga ngongu tina puta ngas ngas le mafafa male ano ano ayo isingas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen etali yo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e mo mosi ai fo mo folinga ola na anava aselau pasene lo soi fo maloloina ete ola fifia Faso taia ne loa, le faulunga ia maasai le au pepe, ma mamoe mausa te lima poasa, ile o faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete sasu wane foi, ilona no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, o le langulango morisi ule o le saa morangako, o malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au whataunga ia sa uma, e te filifili I o losi atoa, po le whataunusi.
3: Ma ua tau mafavela, ma tau mafamata, te le o loa tu uaisa mafi ngota mai li sami, o loa SS ma me tau lima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono me hai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe.
2: Tau walunga loa e se tupe la foi sa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: ile ivaono lua valu iva lima lima lima ivaono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ule ole sa mona ngalo male stasi sponsor
4: Se ona to ma faile suko e ma faio na fia yo chotunga fa atele na ile avano e ma wai o ile ma fat Mai suka vai nga lua, mani kani sa Te fautu oina, ia lalo I foi Su lua spinti suka, ili asu O vai inu sua malie, o si tasi leo awala E fai ngufi, una tato I sa mafai suka E fai titi ane lua le inga vai sua malie
5: E pes dale vai
2: Malota pai Samoa le nei tula o le tato pulo kalame. Ia e fie fatalo fatu le tautua ya ila atawolo mafuta mai. I le tautua le nei tula o le tato pulo kalame. La fionga ya tangaloa lupe matasila tui saafia. Aso I tupu yo lo mafuta mai tase mania. Ngalwenga faabai taimi e malana kulupu. Lo moli e tfoya lo faanga o le tautua mo oe. Ya frapea foi ona mol moli ai ona lo faanga I sione faletua I Samoa ya ta eiba ai ya frapea le no faalo lo mafuta mai Samoa frapea foi ona fia mol moli lo faanga o tangaloa lupe matasila tui saafia ya isiona tina ya ila fionga ya faala tane a leifi I leinba ai ya male no faalo ya frapea foi ona fatalo faatu le tautua ya sipai talo sanga o lo mafuta mai Ia fapea ia tapuni masi, fatalo fatu, olo mafuta mai ile tautua. Ia fapea foi na fatalo fatuai ile tautua, ya tevanga, ya fetalainga ya lio lebabe anesi, malifaletua ya sefurutasi olo mafuta mai ilunga, ole itio fafonga fonga. Ila tau lo mafuta mai lunga ole itio fafonga fonga. Ia mai la tau fapea ia lefaletua ya Helena tau finu umai meleponi olo mafuta mai. Ia fapea ia Manuto Ao, Mashon, fapea Heidi Anna Maria, lo mafuta mai Melbourne, fapea ia Malabina, Malotu, au apa au, ia Masiola Alo, Princess Helena mai I Queenselani. Ia molimoli atu alofa anga mo o tau tangaloa mo nisi alofa anga.
1: Ia ouo maasani ia re tatu o unanga pito vao, ele whangaroina le anfionga le pali tele taito Ioane ma le falitua ia viva. Ya male no falo le ayo minto lo fa penal na falo ngolo mai ya fa pe fona le fangalo ina le fiona ya o ke mo a se yuli fa pe vol fel tua ya sala masina o mo ya tu lo fanga mo ulu e mesel no falo fa pe fona mo ya tu lo fanga le fiona le mulpola tau pa u ton pali fa pe vol fel tua ya va va samana ya te wila male no falo ya mai na le pito no o Ya yeah, mesela vasia wole sunga ya fo mai si la tafa pe fo fo tu ya lu isa male ainga ya isen helen mo mo ya tu lo fa anga mo to ya fa pe fo isa wo le sunga ya sasa ma pusi ma kafi ya lo fa fo nga fo nga mai le ai ma no tuli mo ya tu lo fa anga mo to na ya lo fa anga na fa na mana tu ni fu va anga to tu ma le una nga to va
2: ya malo ai ole ataina ya le si fo fo nga le nei o matulino ene lang aya Joy fa feilo ayatu lilo mayaba usila o chofa fonga

0: Samoa e o le va o matua ma whanau le si ufufonga ma li ele nao pesa ili maleota na so o ula atuai le si uleo le Samoa na ngalo malana waya telefoni e a fetosoa I maistete SS o ause talia malota apua I Samoa yo e matautia lama meo lo tutupu I tutonu o ause talia lava ia a fapea foi tutonu o sini a tangaloa Yeah, le tato tala le na ya mai Adelaide ya le kalapu fusu le ha le tupulanga es full tolu tau sanga ja es full tolu tau sanga ngal kai kai ngas full fikko sanga al makua
1: mau ya
0: yo e
1: tau tia lava me o tu tupu le neva I tau pito vao yo sa sa yo uma foi o le wa mata na mate ia le tupulanga il vaenga yo le fata wina o le aisa mafuala au fasain ale foi Ya o te loa ya ya le au matu tua sa awa yole tua I mea nei.
0: Aya.
1: Fao soso ya le nei ta isa furu. Tolu tau sanga a le ua. Fo tua ilango na yo e fatu pule e fatu
0: se te yo e
1: se kalapu fusu. Ya ae e ta ita yele se furu fitu tau sanga. Inga paun me maua yole maua kua makua I maa omi fainga. Ya ma e fatai ao no le maata alia ya fo yole vae ngao o le sisi o manga. Yala le mtanga luenga leo leo fa pe mole ko msi na tulanga me fa pe na ele
0: ah ya tanga lo
1: pa mole ngo na ta wa ya ta pito va ya ta lu si ya wa ni ya fa ina tu pulanga ya ma ta li ma tu wa le me ta wa le ma ya fu ya yo to me ti ola ya o ele ya mas ta me ti ti fo ile fa pe ola wa wa u ma le a o yo lo no inga ta me mtu ale alu wa si sa ile lu ma na ya la wa lu ya ma ta na wa ole va nga le ale le ile fusu Ya yeah, mafai o Natalia tuai fo le le ngoinga ngala fa ku fa la vela ver mele la sa un ya
0: ya ya mali tato tala le tanga loa a isetina a le na tu le ta vale ya ma so ifa fo ma
1: fa ta mala te
0: yo ma ma ifa fo fa na a
1: ta lo fa
0: ya lo fa a yo wa ma ma le ola
1: o le nei alu tu tu ala ya ta fa fo le mai mare manga lo ya ti ya a ta lu la fa ta mala sa ta wa na fusi mo mo fusi pa ole ole to mai titi Ya ale ala o tu poi fa ave lave ma afia tu ina ave tavale o isi ave tavale la shawa
0: Yoi.
1: Ya ale fata malo ila to ye feo ilu ngo ala tele tu poi fa ave lave fa pia pitova
0: ai fa fa ya fo ya lo to mala mala ma o le ave tavale na tu le le ma fa so so ani
1: Yoi.
0: Ya mal tato tala muli muli le na to tonu lava o sini nei so le ele
1: mama ma fa fa mai fo ye li o sini ye li ma kwa ale ma kwa ma kauki O kafia maua so ka uso lea, Se o ka makua kango li matano fai. E o te iloe lua mea lo tua inga I fai pia fua ilia a me fale tonu le mafau fau. Pole mea, ya ae, a fale tonu le mafau fau. Ya ua ovare tango fio fua lau fasa ina. Ya ae ale mea tonu le niyo le nofo e, ya ua matua ova, ua ova le fua te leilo. Pa tau pole ale si tua inga tula ngai o ye pole ase tu inga famu ya nga mo le tama ti
0: ai ta lofa tanga loa a le va ai ta lofa is tama ele matua fo ya na le onos ful mal fa ona tau sanga
1: o te matua ma o fa ya awa fa o lima fo ya wala vale tu tono le fa le au ma ya tu to so mai fa fo fa a ma ma tutu ye le afi
0: o le matua le ai lava o se mi ngao po se a le
1: se a vale se va fe a loa
0: le ilo le tamma
1: o tu inga ye sa tau no tau sa silinda o ni I fana o mai ta alo fo si nei tamma ya pa o lea tau na ia lo fangi e le ilia nganga fo yo a inga ia e misera fo yo au te ilo le matua ma fatia o se fana o ia fata se fo I masitina o le a inga ia mani a inga lau te le ona le afianga I ni tuenga fare vela via e mua ina. Yo le atali iana ia fao o ia ia tūranga le manu ia pito vau.
0: Ia tato taru sia I le atua a tanga loa. Ia faa mamau alo mafana ua saa moa mai nei tu a inga fa la vela bea ma afianga fa pe nei. Yo ina watu lai mai le tataimi watu iwa minute. Ia na faa muta fo I lea o le tautua ale si ule o le saa moa na ngalo. Ai toi faa manatu atu saa moa ia sau pese moli manao. Sau pese awalofa. Mole tato polo kalame ile afiafi a tayao. Ilunga ole silau tesi male tolu faa mooma ile tulai ono se ipa ia le iwa ile afiafi. Ia afia mumoli ni awalofa anga se pele ya te oe. Ia tusma ilunga ole tato apio folinga ia na tu ina atu fo ilia. Ile tulai valu. ile aso atayao ya ai fafta yatu sa moale mafuta mai yoi ile tato polo kalame fafta itele ona tato toi feiloa ya ilea ile afiafi atayao ina watulai malita taimi wa valu minute toi valu minute ona faamuta loa lea ole polo kalame ya ai fato fa atu yele tautua ile siu fufonga ole matulua Atangaloa,
1: mm. Mm. Four ina. Yo, yeah. Wo umam pa ang mori yelo
0: fa ang fa mai ang mai yaya. Yeah, fa fonga si fonga le matulua. Four ina.

Yena fa fonga le malwa tolo le tatu o tunu le si fonga mali le na la o fa ipesa le ma atu lua ya ele fa ngaloina ya a ma la ba la fi cha fa fong fonga mo le tolo fa fa i u tatu tunu malau tatu inga ya o a mai nga nga ye lo fa sa ngol ni fu va ngol fi fi ya tau na ya lo fa ngi le li ya tai tai ma fa sino ala ina ia i umale manu ia fua fua nga umale malo te leo le atu nuu. Te tapua ingol ta manu sa moa ilana ta alonga le alo atu le afia fia na nei, tau ina ia alofangia le tua. Ya ina ia uli masao wase ayo le tapua inga sa moa, o lo faatpe nao na pati ta oto wa loto wa rofaiva mo se ayo sa moa. Ya tau ina ia famuia le tua pito vao. Ya ile tapua imayo si o tatu tunu ufia lava se vaenga o maua mai ai. Ya ai, amayis fatofa. Manu wanga ya tu la tunu ya ile fai wino ta por kala memra ona ngi fai ngale fiasi ya samwe o manu na manu ne yo la fa sanga anga lele tu ai na ngi ya famu ya le tu i malo lo ngale fiasi uli msa fo le nga ya tu ile nga lu nga fo la fo le aso atayao ai tatu feilo ai le fiasi ke tu la yo no ha ya tu le vo ilu ngol selau tse smal tor fa mo ya ai malo ba ngale ni olta au nanga me ya tu va mana ya an malo ya tu fa vale ta la malo tu au na. So I fua sa mole tunu sili on a pele oi lenganga.